0: Clouds tseben ya ga bright Africa, Africa ke continent ka moka. Go pala ga botse gore go kudu balatedi ba kgole ya maoti ke nyoko e thoma ka tsela ya gore ba tla bontsha le go laetsa ga botse gore go mafelo a beke a ba mtlhomongwe ba na le beke tse tharo ga botse ba weekend tse tharo mo e le gore go ba sa epsine ka dipapadi kudu dipapadi tsa ditlhopha tse ba di latelago gona fa kudu ka ge le gore re ka gare ga sesepitsambelo ka FIFA break gomme ta go pala ga botse re FIFA break e tishitse gape le go netefatsa ga botse re tla re ngwa go tla ka ngwa ka 2020 shupa ka kwa Kenya ka kwa Tanzania le ka kwa DRC Congo go aba fa le dipapadi tsa go lwela bongwedi ba Africa ko gore AFCON no ba ba ke no ba ke no e bontsha fela go noro go jitse gore bla ka Africa bla ka continent e bela continent ye ya Africa gore gore gona Tanzania rena le Botswana rena gape le DRC Congo rena fa le South Sudan rena le Egypta Morocco Algeria ba go le tedi go South Africa ke tlogela ba le ba go le tedi ke tlogela ja Ghana Nigeria lona ke tlogela ba Senegal bele bia le mutiletere re tobe tlefela metse tsa masome pedi tar re bile fala ering ya bolosome go mbere tsa sebaka se re lebo fa kholofelo se le tisha ka di ntlhagolo tse di taba taba ka botlalo tsa ering ya bolosome tla bala tela gore mo station nse sa hotele tsa batho mutiletere re tobe go pela ga botse gore go o ke moshupulo go a mathomo wa kgwedi ye ya bolosome ya ngwaga go meka gore le re go bolisha na fa le bo mrena mafane le bile tsima ntse tlotleletse mo seng ya le go ba ga mafane tsa sebaka se re le temisha e bile gape le go amogelana no la aretse sheng gore radio tef tobe
1: a go go lebo go Mr. Mthapo ka gashung ya SFF mo ibile ke lebo go le thutu ye ke kwa go e fafa go ya dipapali ka sing la mosupulo go pedi ya dina melo ke re go lena ke re thobela ka sia le moye
0: ba tele jike ba mosupulo go sa lwa mathomo thomo wa gwedi ye ba re ba botsa eng re ba tlotleletse mesong ye
1: a ke lebo re se baka le boelela ke re ba tele tsinye go le bona le ba tsoba ka re go isa le ka tore isa le ba baswa nyana mola le mola man ka go le go le mo gwedi ya dina melo ye re nya go bolla ka dinamela fela ga re tlo bolla ka sketse ga re bolela ka sofane le tse dingwe tse e leng gore ga di tsebe nya go le bolela ka tse di bona gore tshila go le tsona di fatana ba fa bana le tsona le ba tlo ba go le bana le tsona re a tsebe empa pole le tsela e bolela ire ka uru ra ka fatana go ka mo ga e ba re o tsebo fatana ka mo sa di wa bobedi fa go lla nne te ba le ka go boele tsa gore ke o se rekile o tlo kgone go maintaina tsenya ka fela le fela le fela le fela a se bonolo ka gore go bontsha gore a se bonolo go na le batho ba e leng gore re a phela re palela ko go maintaina sefelela thekeng senyaka data senyaka airtime jalejalejalejalo jalo whatsappa go tee sefapanaga fela se nyakega se dira dilo ka pejana empa ba bagolo ba reke mosadi wa bobedi ke bona batho ba bantsi o humana ba tsere bophelo jwa bona baswa le ba bangwe ba leng gona ba bobedi godimo ga sefapanaga sefapanaga eno ba tshwana bophelong jwa gagwe le sere ire motho a bona ka santse ra ema tshilong a itse go fa motlhala ba re ba mmemme ka TFF mo ile o fa polelo go ba o fa ntse a khone go tla ka bakala ro tsa fatana go palla go tsena ka gara ga di fatana ga tabushi go ra re mo go wena o bue di ntse re bitsa go pride ya gore nna ke na le fatana se mo shidi ja go pheta mabaka ga go botsopa moratani mo ka wena o re lo kopana ka e kae ka polokwane ka bakala ro fatana ga fona o fetse o paletse puko ya o kopana le yena go ra ra wa tlompha le ratelo ka bakala fatana ke tle bo shimo la idiwala ona le baba le go le tsona ba lutse go ngoli mga tsona bo philong jwa bona mo e leng gore tshelete ngwe le ngwe le ngwe tsona nka mo rabe ngwa gago o tshe tshelete a lukisha fatana a le betse gore bana ba aja maloko a ga bo aja mosadi wa aja o huma na concentrate le ga go le tabeng ya fatana ga se ile gore ga e ngwana go sonjo no rono se dia o phile bo philo jwa gago o ska palla go go fisa mabakeng a go a botlhokwa sa baka la fatana ee re a tseba gore sefatana ga se dira dilo ka pela se fela se lokile se le maemong empa se ko apalela ko go kaya gae ore o ka se kono ya gae ka namela tsa botlhe ka baka la gore wena o tlwaetse go otlela sefatana ga batho ba go bone ka tsone batho ba botlhale ba kgone go je sefatana ga ba sebia ba ya mabakeng a bona a botlhokwa a bo fitlha kwa o dira tse ka mbo sentse o di dirapa remember re le mo kgweding ya dinamelo go apara ga botse go ya bathong o botlhokwa ga se taba gore ba re nna le sefatana ga re ntse e tee fatana ke fatana ga nna ke nna ntate Mothapo ke ena ka boena moanya ka ngwe ya gona o aya a gona ntse e tle go mopaledisa go a seka ba a tshirela ka fatana se botlhokwa ge fela se le go gona ebile se le madulong a mabotse se kgona phetagatsa merero se se ke ra itsea bophelo jwa rena ra o beya godimo ga tsona ra go itsa re bolaisa bana tala re bolaisa malapa ga borena tala se palela ko go fitlha mabakeng a botlhokwa tlhokwa tlhokwa tlhoka e leng gore ka e ngwana ka o fitlhile o diragatse no go rutile ka fatana ka mohuta mong ga ba go bone ba lebele ditse o di bolela go tsebo tlhoka tseo sentse di kira ka bo ripana ke no rialo ke ke le ka go eletsa gore mo tabeng ya dina melamo a re tlokomeleng re submission tsa rena mo go gone ga ngona go sa tsena ga re tsira e mishimo ba ka rena bo tlhoka ka bakala go tsaka tsapana ka bo yele ka mekhe mo go lwaki e mo ntse bisa ba shego ka bo le la go tsere ngwane isho
0: a ga re tloga di kwagetse ka mogotlwa le bele ka ka gona e jetse le botse ka mogolo re lebogile
1: a go leboga mo tsweletse thobela
0: le bakwile magage ka mogobatlwa ba dibele ka gona mesong ya le khona nola a retse se re thefana o thore pele le fem mo tabeng ya dinamelo mo tabeng ya sefatara se botlhokwa sefatara ka gare ga kamana
2: ya sefatana ga se botlhokwa mara ka e be setse ba boletse ke rena o re tshwantse le bele dipotla pele ka gore o ka ba ka gare ga kamana wa khumana le gore ha wa fote sefatara e tlo feleletsa e ama kamano ya lena wa khumana le gore dia le sa tsamaya ka mogo tshwantse di tsamaye ka gona
0: e fela ke phosho gore molekani wa gago fa motho o leng ka gare ga kamano le ena a re mo go wena ra mara motho a ka reka sefatanaga gapatse re maoto ke ya go thekga mmele bona ga yoleng kebe motlho mongwe re ya makotopong re ya go ipsina motlho mongwe kebe re ya moletsi go bo go na le dipapadi tsa mamedupitefo bekeng e re tswa go mo go yona bo go na le dipapadi ka kwa ga dikgale tsa minister of communication ke morena Solimalatsi mo mafelong a beke ke phosho gore ke tlhoke sefatanaga ebile gape molekani a ka bara gape mara motho a ka koloi
2: a se phoso go tlhoka sefatanaga nkere mara ke phoso reka sefatanaga ka baka la pressure ke rena re batho ba bantsi ba reka sefatanaga ka baka la pressure motho o ne re ka gore ka ra bona pholo le nne re kere ke koloi a khumana a setse bo rena dipata tsa karabo di jwa o ba batseletsa gore bagotsi ba ka bana le dikoloi e feleletsa bona e tlapa le motabeng tsa lenyalo
0: a ke nyake bo bagotsi ke nyaka mo kamanong
2: a mo kamano e phosho tatsa kere depression ka moka di kana thaga kere mara o sa fote sefatana se ka ba o sereka
0: yale mara molekane re gape maoto ke a o thega mmele mara motho a kereka kolo le bela o latile bo shubo bokaka o latile kana ene so ntse re sepile fomo kilometer ya tse pedi o tle mongwe e te fegolona tlhano
2: a tsara lo mo tjore o re reka ya ga o pele ke talatela
0: e kwa kwaetse e di kwaetse e fela ba tlo go šia ba sepela le bona ba difatanega phuskorokoro
2: le o ka reka koloi ye nnyaneng kera kere ta bo sena patšata o tlo no šia a reka bo koloi ya maotwana a magolo ee a tsamaya le o rekileng koloi ya maotwana a magolo bophelo a bona balantshe le o ka reka koloi o tlo no o tlogela e le gore ba tshwanetse a tsamaya
0: a batheletse e re a e boledisa mesong ya le gore re itliša ka tselae le kgone ke itliša ka tselae tabae ke ebja ka tselae gore lete le kgone go ekwa ge ke le ka gare ga kamano ke itlise ka mekgwe mebedi ge ke le ka gare ga kamano mamphe mongwe ga re thome ka motho a sebeng ka gare ga kamano ge ke se ka gare ga kamano e fela ke duma batlho mo ke nyaka go ba ka gare ga kamano le garebe le ke boledišanago le lona leo ke nyaka go ba ka gare ga kamano le lona e kore ke re ge ke re ke nyaka go mmona a re mo go nnare a gona bothata ke rago ke fitse ke fitlhile a re o phekile kae nna ke phosho gore le kharebe le o nyaka go tsena ka gare ga kamano le lona le go botse ka sefatanaga go o sena so ke phosho go dira jalo ebe ge e ba ke phosho go e tla kae nna e ka ba e le gore go basadi ka gare ga kamano le rata sefatana ba pemo le rata banna ba bana go le difatanaga go feta ba ba sepelago ka maoto na o lale ba ba gare ba fatare e watse banna ba maoto e watse ba e modimong polasa ka bo
2: a ke tsore ka gare ke polasa gore wa mokhesa na
0: ya wa kroeko ora ke ka fao ke re ora ka mogwa o ge ba ke ke kes ke re gape re gapeletsa gore re ke difatana
2: a o no tsere ke re o mongwe le mongwe a nne mo maemong a gae e le ra fote sefatana ska gatisa batho ska gatisa basadi se pela ka line ya gao dia dilo ka mogobo di plan ne ka gona ka gore basadi ba are na nnete o ka no reka sefatana ka no tlogela ntse o na le sefatana ka baka la taone la o tsamaya ka maoto
0: e ba bangwe ba fela ba re yona poka ba le sefatana ga e o tlobala bothata ka mano a rena e ka se feleletse
2: ya monna ba le koli yena
0: wa tshosa
2: e o shapiswa gao mara thoma ile wa hao
0: 0152682135 0152682135 ga re go rena ke phosho gore le kharebe le go botse wena bela ka motho a monna gore gore sefatana o sepela ka sefatana ga sa mokhuta mamtlong o sepela ka sefatana ga na gape ka ba ile gore go sefatana ga se botlhokwa ga kaka maphelong a rena ka mamtlong ka gare ga kamano ka mamtlong ke bophelong ba gago ba bangwe ba rena na go tshedi ngopala ke go ba le bana beke le beke ke le bakala gore ga ona sefatana ga gore o ye mo badula go gona o sanetse gore go o tsheleeto mamtlong ba bana ga timo kgweding ga pedi mo kgweding mamtlong ga raro mo ra go kgweditse tharo belo na se fatana ga se botlhokwa tlhokwa ka gare ga re ka re ga godi ya difatana a kere godi ya dinamelo se fatana ga se botlhokwa banna ka gare ga maphelo a rena ka gare ga kamano basadi le tišitše ge le re batho ba banna motho wa monna um maoto ke a gothega mmele le tišitše goba motlhomongwa lebagegetse le botša rena ka ge e le gore goum rena le ya bona re ba dikobo dimagetle le tišitše
2: otsa e re bolelela nnete kere sefatana ga se dira gore bophelo bo be easy
0: ya
2: mara o sa se a fote se ka se tšea ka gore a dibile o to se tšea kere wa ba kare a dikoloto ka tsamaya ee ke tlo tsamaya ke ta kgona motho o nako o tšhelelwa petrol ee e le gore o tlo tharo gopela tšhelete ya petrol se ka ya re ka sefatatlang
0: ya kore batse ba bantsi a tlhotlheletso ya tšatši la legoro a ke kule ba kgwatha tabe nngwe ya gore nako e nngwe o swantse gore yo o kopana le molekane wa gago ka toropogolo wa Polokwane e fela ka lebaka la gore ga ona sefatana go palela ko go fitlha fao felo ke a gopola gore nako tse dingwe ka lebaka la sefatana nako e nngwe o palela le ko go ba le moratiwa wa gago le molekane wa gago kere bale o tla go botsa gore a go bona gape mtlho mongwe ebe ke tlaba ke feditse beke moo ke ya mošomong ke tloga moo o dula go gona mare ka gore ga ona sefatana sentse re ke boele rumo batlho mo ke boele ka gae
2: botsebotse go boima fo lena batho ba banneng ke ra re lebeletse taba ya di-standards
0: e fela a tseba bona le polelo tse di ke gone bolediwa le gokaganyong la leago gore ge motho wa go botse ka sefatana e le motho wa mosadi o lebelela gorena mara ka gae sefatana ga se gone ka gore nako nngwe gapena ko batho ba le go gatelela ka gabo le sefatana ga
2: sakasadiobagorona
0: gabotse oreng gatelela mara ge ke tsene ka keno a sanke ka bona maoto ana a koloi le mtlho mongwe le lotwana la koloi le le gore le garame jake bana a senke ke le bone puthe ba gorena re baka gare ga kgatelelo ya mohuta o goba mtlho mongwe a ke tsebe 015 268 2135 ke nyaka go kwešiša gorena sefatana se botlhokwa maphelong a rena ge ba se botlhokwa ge se tla kae ka gare ga kamano gona se botlhokwa go fitlha kae ka gorena um e be e le gore go re tla feleletsa ke gona re palela ke go namela dinamelo tsa botlhe be ke lebeletse mafelelo a beke ge go badiwa ditaba um ba bolela ka taba ya go namelela ga makhuri ke re gape makhuri a namelela lejaka re bele difatanaga na mafelelo a beke re mafelelo a beke ba ba e le gore go ke batho le madila le ya go nwa eng e sefatanaga ka moe madile ka mo ebile ba nyaka le ba rekela le ya go kgona jo
2: otse re bolela nnete kry batho ba bantsi bao ba le difatanaga a bana tšhelete ee a banna tšhelete bale o petire motho a be le tšhelete a tsamaye ka maoto
0: ai dikwageseum dikwageseum theletša re letem re akarega ditaba tša eria bolesome gona mo station se sa go theletša batho gopola gore re gona Facebook re letefana 3.fm Twitter Instagram at re letefana moramoga letswela pele šomiša 015 268 2135 015 268 2135 for feta ka fa moraga fa koša keu Ashford are solid as a rock kotie gwatla monna
3: e ka ba o nyaka go tseba ka tša temo segwera tša maphelo le diresipi tšeo o ka itwatswago menwana ka tšona sefeto ke lenaneo la aretsošeng mošupologo go fihla ka labohlano ka iri ya bosenyane go fihla go ya bo 12 mosegare radiotef setiši sa botheletša batho

0: dintlhakgolo tse di taba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke ya leboga motheletše wa Radio Tab Thobela tšeo ka di letelago ka iri ya lesometee di akaretša tša gore mokgatlho wa DA ka mona province ya Limpopo o re o ipiletša go mologotla phethiši wa kgoro ya mešomo ya setšhaba ditsela le manano go parara ka mona province ya Limpopo NS Ratshwene go tsena seemo ka bogare malebana le lokiša leporogo leo le phutlhamego la 3692 million wa Stasi ka Tzaneen. Mokgatlho wa EFF ka mona province ya Limpopo o re a go thabišwe ke ka fao ba swarwago ka gona masolong a mokgatlho a go ua wetša bakgethi go tla go ba thega dikgethong tša mebušo ya selegae morago wa gore senamelwa sa mokgatlho sa go ua wetša bakgethi se emišwe le go lefela kotlo ka mokopane. Ka go le lengwe motheletše ditaba ke tša gore union ya o emela barutiši ya SATU e re le ge le hono go ketekwa letšatši la barutiši lefaseng ka bophara e fela barutiši ba sa tswela pele go itemogela ditlhotlho tšeo di itšego. Ditaba ka botlalo ka ira lesometee ke lebogang
0: dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
2: Mengwaga ya go feta ye masometharo re go fepa ka thuto, tshedimošo le boithabišo. Radio Tab ga ena thaka go tša kgašo 103.8 FM, setiši sa go theeletša batho.
3: Go tloga mankweng go fihla ga dikgale re go tlišetša mabose a dipoledišano le boithabišo. Ye ke Radio Tab 103.8 FM, setiši sa go theeletša batho.

0: Grootman wa mpiletsa mo hlathing bana o ira halang ke nore ke bona ringa se ha o ka rene ma ne re kitlwele everything ke shiane le yi fedi
1: ah sharp sharp ba ra wenda wo bo ibra so ksuka re mo mfilo motho mo wa o se di mereko
0: evan wa lo yo ya no
1: no akelo mara ke neng o nya ke sisa commissioner o yo komputa re lino a wa kira sel
0: Eh, Grootman, re go tshela ane teng. Wa itse re spanisela wa itse mane bra socks a nya ka dilo tsa di tshuna le nya ka dilo tsa di tshuna hale. Ba nngwe ntshwere ka di washene
1: ka ka. Ah, o se kampotsa ka bra socks ke buletse le yena ka mmotsa a ro ta ihlisha span for wena gore go no di spanisa mo commissioner. Gape le nna ke nya ka information ka yena.
0: Grootman, re go tshela ba nonse nke mi spanisa ka da wa bona mara re ke ibe bana wa bona. Eish damane jutu nya ke sisitse maro a itse ke lebella pila eish damane is baya clean is ba skone ba man ana di froto tsa di tshunang wa ntshwara
1: everyone ona le skeleton wena o di spanisao
0: damane ba nong re go tlhala
1: khale sela na go e ka moka gape e file reng go ya pala fase go fitile to the core by no
0: thoko botsa e ke nya ka ngotshela yona no gore man o bona informasi e ke kere hang damane ke informasi e leng gore ke ya some through wa nkere and then banong ye ya some through wa ise e leng gore wena wa inyaka ke ke informasi ya some through
1: okay mara ke gopola at some point we lo re o kere le gore one zake le gore ya tswa ka account na ke kule ka yena commissioner na go ile wa gopola kere wena o fitisha information and we fitisha mo bona
0: ya
1: ba bontho lo se ditse gore one chalse le gore ya tswa but then atse bore ya kai wena santse o kry-e that information
0: yanong legegebaleo ke mo tlhaloseditse gore legegebaleo number e le mola
1: o botsisitse ile ka re information e fetse mo go nna number e hekilwe thalose ore go hekilweng
0: ke re number yela a re kgone o kry-e gore dinyoko tse ela di ya fa because ka mokgwa ke bonang o ka re ke tsa motho wa uri ka ntle wantlhalwane
1: wena.
0: So no ke sa le busy ke epana le yona man le spane sa brasox le sona se ntshwere ka mokgwa mongwe mare re ko o tshepise ane then ya goreng ke tla o berekela dilo
1: at this point a ke sa go tshepa
0: wena bona tshepela mo go nna
1: a ebile ke betha ke nako at this rate o tlo ja ke moshomo ka ste ka information
0: ga ona motho ka mokeryang
2: Maselepe
3: murutu waka
2: le kae
3: rona le kae
2: ah wa re gona
3: e kae be le ntholetse bela a tsona ke sa ka no tsena
2: ga pele na gore le buphuthe go a go ke morata go gurukuru bela a gona na go etlong ga kantsha ya gore le bona go ba moshimo ke etse ba ka mo morana le tsogo ka mo
3: amen
2: eh
3: e ya murutu yana o tshwanetse o tseba ditsela tsa bana ba hae
2: ah bela re sa bolela ka ditsela jona jewe ke kwa mamurubi ar gape u ba kaname kalame vene a ile kwa bankweng kwa pele ke nyako bushore le na go tlhagileng
3: le sa di a pana le rena re thotse ba di bene re ba gekong le nna ke bo ya ona o a tsiba grele ke fitha kwa e a wa ka bapolwa mane ba re ditaba ditseba ke nna ka moka ba re mamrobi uri le a wa nna ke nna ke ditsebane ka ntle ka hare o ri
2: botse motho a go tlaba jedi ya tsebio ke yana mamrobi
3: mamurobi la tsiba ke ene ei wa sikinya a tumelone man ana marao wa maselepe ke ena a thatswane a kolomakane kwa o tsebatse ka mokana a se tsebeselo la tseba a thapa diata ba kgosi pilato
2: ele re ke go botse ka re le nna ke nna phuthe ditšhaba go sasa ge bene web e kgotoga mo e renyakana le wena o ba botse ore ae mongwe a kereke ke phuthe ditšhaba ba te gonna
3: ka nnete moruti
2: ke re ke tso le bana le ramolao wa ka bjale ra ya tlhatlha taba ye
3: amen
2: ke tso hwetsa maele bjale
3: amen
2: ge ba re taba o ba botse gore ya go phutha ditšhaba ke yena a tla le botse gore le direng
3: le a tseba mo ona ka nnete le lesole la morena ka nnete o ka re le tore thakodisa ka gore hai nna ena taba e kore le nna e be e sa nkwese pele gore mara botsebotse yana moo go di ena ape le phutha o ka kua a e sana maduledinne
2: e re ke le botseng maselepe sathane o dutse bjale ka tau wa rora o lebeletse wa ka mokwamejang
3: yeo yona ke nnete e yane bjetse ona o le a tseba ke ene hei o nyaka gore ka nnete re re rapele re tiisitse ka gore ke ya bona basadi ba lebile ba ke popa dithophana le banna ba le ba se ape wa ba bona gore a ba sana maduledi mara moruti William yena o kae
2: ao le se tshwenyege ka moruti William moruti William wa boye go segale ke lokisana le taba ya gore a boye
3: a boye le yena a ta jare sebapano se ebene sa ye e fedile bialo tshwantshetso tsweledi ya rena mararang kodi a bophelo ge ile nna Patricia wa ga Leputu, Gloria wa ga Maponya, Paul le Tshelele, Lucky wa ga Bopape, Mahlodi wa ga Malatsi, Riri re tla buisa re kopana gape ka moso mararang kodi a bophelo.
4: Radio 10 re ya go sedimusha.
5: Ke o leba Mr. Mike le Aniki motheletsi wa Radio 10 Thobela. Ke ke ditaba tsa ira bo le somepedi taba go le reng ye ere. Union ya wemela mapodisa ya SAPU ka mona province ya Limpopo e re amoela sepeto sa tlhato sa mapodisa le kgolo masometsela shupa a wa tlhatsitsho maemong a bona sekolong se se phahameng sa Capricorn ka Mokibelo. O tla o thusa lantshana le bosenyi bo bo le gona ka mona province. Ha pele go netefatsa gore ba tshetsa ba dule ditiro tse di kaone. Mongwaledi wa Union e ka mona province le se ba Phukubye o re o tlhatsa maemo a mapodisa ao ke o bontsha maikemisetso a bona ka o shomela setšhaba. Gape le go netefatsa gore badudi ba dula ba bolokegile ka mono provinceng. Gape o dirile boipiletso gore mapodisa ao ba tshwanetse go šoma go netefatsa go lwantshana le ditiragalo tsa bosenyi gape le ditlaišo tsa bong. Magareng a tse dingwe Phukubye o rile.
6: Ka hone tfaja gore o promoter maloloko ka banga 167 and rena bjale ka mogatlo ga re bone bjale ka promotion mara re bona bjale ka ka mogho o mongwe wa go ba le more responsibility mo go di members because ba ile go manage the unit le di station ke ile gore di tlokometse setšhaba sa gabo rena and re se ka ra lebala gore bjale ka gore sepodisa e ile ya loser phepo e kgolo kudu mo setšhabeng.
5: Masepala wa selegae wa Makhado gore maselo a bona o thuswa lwantshana le bosenyi a tla matlafatsa le go thusa go fedisa bosenyi bo bo le go gona ba o senyaga manane go parara motlhasa a masepala fa o se se amago gampe badudi. Moleledi wa masepala o Mpho Ruthando o re masepala o re o gare le go šomišana le maphodisa go lekola mafelo a o a itemogela go ditiragalo tsa bosenyi tseo di le go gona ka tlase go masepala o, mme o tswetse pele ka gore mo mananeong a bona ba šetse ba kgweditse ba gononela go akaretsa badudi ba ka mo nonageng a mmole ba dinaga dišele. Gape o tswetse pele ka gore bona bjalo ka mmasepala ba ya go netefatsa go lemoša setšhaba ka diphetogo tseo di le go gona, mme gape o dirile boipiletso go badudi ga mmogo le magoši go šomišana le maphodisa ga mmogo le bona go thušana go lwantshana le bothata bo. Ka go le lengwe mokgatlho wa DA ka mono provinceng ya Limpopo o re ipiletsa mo lekgotla petišo wa kgoro ya

0: Nobody but you. We are the station that listens to the people. So tune in on 103.8 FM. Hashtag my radio tab.
1: Lekgotla la dipoledishano go setiši sa botheele tša batho ka mošupologo re a tlhahla tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
2: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba lešeng 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
1: Ka labobedi re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
3: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment e be mo e leng gore ka setlhagisitse bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
1: Laboraro re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
4: Barutiši ba gešo, thuto ke ba morutiši ke pitso. Tswale ge o na le pitso ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng.
1: Molaka la bone re sekaseka merero ya tša maphelo.
5: Molaetšene ba le gore malaria e gona matsatsi a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho ga noko a tšhabelela ke phišo, a rema ke tlhogo mmele o lapa, a itswa dikudumela bosego, a thuthumela le nako ngwe tlhogo a dikuloga phika tše kwane di bona o tseba gore o dumile ke mennane ke timela bookelong.
1: Motheeletši sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio Turf 103.8 FM, setiši sa go theeletša batho.
6: O theeleditše lekgotla la dipoledišano go Radio Turf
7: 103.8 FM, setiši sa go theeletša batho.

nneri papadi ke kamoka ke nne ntle le gore babe le na Cristiano wa ga Ronaldo fale ke tabeng o tlhona pele e le botlhokwa fale jwale e ke tlogela seo ke kitimela ka kwa campaign ya tlhopha sala sa Kaizer Chiefs ka kwa campaign ya tlhopha sala sa Kaizer Chiefs ke humanity tabo fa tsa go amana le motlhatlhi ke dimela gore ke Ben ya motlhatlhi Ben o boletse tabe nngwe ya botlhokwa fa nke ke itsengkela ka fale motlhatlhi wa maloba e le go co-coach Khalil Ben Youssef o tlogele pele a bolela ka ditaba tsa go amana le setlhopha sela sa Kaizer Chiefs ka go baka la gore ra gopola gore yena Ben Youssef o ba a tlogana pele a fa ditaba tsa gona ke ka baka la eng motlhatlhi wa maloba wa Kaizer Chiefs Nasreddin Nabi a tlogetse setlhopha sela sa Kaizer Chiefs pele o boletse taba ba re o ne go spiller the beans o ile a re ga a bolela a re motlhatlhi Nasreddin Nabi o tlogetse setlhopha sela sa Kaizer Chiefs lebaka e le gore o ba a sanape a kwešišana le boto ela ya Kaizer Chiefs pele o gopole gore yena Nabi o tlogetse setlhopha sela sa Kaizer Chiefs ka leputlaputla ngwageng wa go feta ka October ka morago ga gore a be ka gare ga dipapadi goba a raloke dipapadi goba setlhopha sa ga sa raloka dipapadi ka go tse tshelela gomme o rile go tloga ya ba gore šitše a nepile a dirile tabeng ya botlhokwa go tlhopha sela sa Kaizer Chiefs o fedišitše 10-year drought ya di-cup a netefatša gore o ba winišitše mogopolo wa Nedbank Cup jwale Ben Youssef le Cedric Kaze ba ile bana ba ba jea setlhopha bele e le bona di-co-coaches ka morago gore Nabi a sepele go tlhopha sela sa Kaizer Chiefs gomme ba napa ba tlhatlha setlhopha sela sa Kaizer Chiefs go dintlha tse di kapego tse 54 gomme setlhopha sela sa Kaizer Chiefs sa feleletsa se le mo memong a le a boraro go setlha sa 2025-2026 mo e le gore go setlhopha sela sa Kaizer Chiefs ba ile bana ba ba tlošwa go dipapadi tsela tsa CAF Confederation Cup go di-group stage e le ge ba bolaiša ke taba ya goal difference bjale Ben Youssef o re nna go sepela ga Nabi ebile sephetho sa gage ka baka la gore go bile le go se kwane le boetapele bja setlhopha sela sa Kaizer Chiefs ka kwa gare gomme bot le yona ya napa ya sekoiše dilo tse a tlogona pele a dinyaka jale o gopole gore Ben Youssef le yena Kaze le bona ba ile ba tloga le setlhopha sela sa Kaizer Chiefs ngwageng o ka June ebile ka di-30 ga re ikwa gore ba sepetše bjale ka moraga gore dikontraka tsa bone di dieng di fitlhe mafelelong bjale setlhopha sela sa Kaizer Chiefs sa na ba sa thoma setlha sa 2026-2027 ntle le bona e le ge napile ba tlogana pele ba netefatsa gore ba mphiafatsa setlhopha ba lebeletse technical structure e le ge ba netefatsa gore ba kgona go ka tswela pele jale ke tse dingwe tse o le gore o tlogana pele Ben Youssef a tloga letlha tsa rewa Nabi o sepedišitse ke gore go bile le kgopolo e le gore ba leka go efa bot ya Kaizer Chiefs bot ya Kaizer Chiefs ba re no e seng le mo wena bereka according to the will gore rena re kgotsofela ka gona e seng the will gore wena o nyako re laola ka gona so rena re laola wena Nabi pele Nabi a sepela pele ka rena ga a sepela re kule ditaba tsa gore he family kae kae he the funeral he nginyana kae morwedi go setsetsoge gabotse mara nnete ya taba e tswile gore aua monno o le a re ke bja setlhopha sa Kaizer Chiefs gore bana ke le bja matlho gore bana nna ke nyako go foma ka mogo ba se mokwešiše a napa a gatela pele ya ge ke feleletsa fa go tsetsa dipapadi fale setlhopha sela sa Bafana Bafana se tlogona pele se šomile botse mo mafelong a beke se tlogona pele se bethile setlhopha sela sa repeta kadino ka nnete go le fela bjale o gopole gore phenyo ye e tlogona pele e netefatsa gore e dira gore Pitso Mosimane a humane diphenyo tse tharo go tswa go dipapadi tse kape go tse tharo e le re a buile bela ka motlhatlhi wa Bafana Bafana jwale o gopole gore Bafana Bafana e šitse e bethile Guinea ka dino tse pedi go ete e bethile Eritrea ka dino tse tlhano go le fela bjale o gopole gore Pitso Mosimane go papadi ye ya maabane o dirile diphetogo tse senyane kgatlhanong le Egepeta a leka go fa dibapadi tse nnyane monyetla re lebeletse dibapadi tsa go sale le bopuso dithejane yo e le gore ke yana gonne go ka nosa nno ya phenyo mo motsotsong wa masome a matlhano e le ge a thušitše ke Chandre Campbell bjale Pitso Mosimane o rile ga a bolela a re dibapadi tse dinyane tše di thomile papadi
ba sa ba sa ba na pe ba sa